asemi paware da mane ba wa kwen ma na uja ohun ama so no wonder no is no ados papa yariye kanwa unya anu eduro na de wu akoda asama ti mesra o papa papa ti mi dia hweyie penyin fo nso a bi be page ma pesa odi ne chika fo man san pa page ma ma when one for bi an koya o yere is no e wo hopa.

0: omo ya man kese pa ensu tu mi bi e de twifa wo mo so tu mi bi bo mo hwete ye anti se nyame ankasa e den na di che se hey atomfo na mbetimi asori agya be kodi ama won di se won fo won che kristo nsa won nyire ho mo mpa ye se de bia no pa bia nyame ade che wo aha ye bo mpa no ansori anya mo mpa ya odofo adwuma de nyame betim di asa won sa bese won mo ani ana ho no won nyire ho mo mpa ya obi di ni sakitu obepre atofom amu wani je wie wo hwehwe ni nyina no aye basa na aye kwa enti radio sam se o ye gweye meya ebo yuda epite obi amani tiso na eyi no mu bae ho yi enti na no pai empire ye no bebo empire obe gina pinti ni wabo eno bebo awo amu atimi asori agya wanama oso ano babu a motimi agye ho afa busuan kontontia busuan no mebiara eda ho a e fighti e merima benu abusuan bi ho a emema ntukwan emema brabo nkoyie na manu nkwa ne timi kwan ne manso nkwan mu a diso kota ware so wan kasa wunya wo nkwa we wukunu da debia diso kobata obi die we ye nema ekoso abusuan mu a menu mienu ebi kwa ye nim nanso ekoso pa Awurade mu ayen na ena no pai onje yen fi sa meme a agina pinti na efatitia sa aman enan na awurade nye yadom ondoba yesu di mo amen
1: amen awurade nye yadom na onje yen fi sa embemben yi emu eyade a ho hia pa nyame enam ni tumi so ena ji sa aman efri sa ji Israel Efri sa aman nyina ansam nyame ebuo mu nyina ten eji Israel efi wansam tenenenenene woni Israel beko nanso tumi pa de enya de abetum se ne Jeremiah 1:19 no eka ye tumi de enya de abetum eko ne de mone ye beko nanso tumi pa de enya de a mo betum ye yen hwe bibi kakra ewo Matthew chapter, I think, 12, verse number 30. Matthew 12:30.
0: Matthew chapter 12, verse 30. What say? Ni anka, ni onka me hono
1: ni onka me hono
0: onemi na anya
1: onome na anya
0: na ni onemi emuabo ano
1: na de onemi muabo ano no
0: e na ohwetimu
1: ono na ohwetimu ekoma mu amuton ade yi na mafa amamfo afa amamfo a wo mu ye mwadwuma yi enipa bebre wo a onimu obere o utukwa ekofa nyoma yi onye huni yo nanso obefo kwa boni bi so ewi anioma na ode bana ama oboka menim brother bia nye wetu dui uma bi fi America be bi store kama emu nioma wo munya sam ketoa provisions wo mu wi anioma yi sa sisi ono ode wo wi a ye ko bie ne de e wa alajo ode ko bie ne de wa alajo ba konso ni kru ye custom onso no run spark o ena o konso store kesi e ena wa fa boy ba ko boy ne te ho ena boy yi I was a ojini dinti okoko yi fun yoma bi aba boy na koko clear not the aba warehouse sana boy nin soso ono ye container ena ni yoma ne ba anope bi ha omo obi ba ho because ma amende key na hye nsa into na koko bi no ama obi aba be genu yoma no tips akase eye eyi ayon ena ni yoma hodo ono die bie ne die o se da ko wa na bibi ka che ne se no ene kwantam okoko du anopa na okona

small boy be jina na ah na so ba wo ya dey ani mkwala ah mama papa bi she inside ho na mama be gi nyo ma ne ko ekofi anope bi ama no nti wo ka sa memra na me magi bi nkomfa ma no ena o ka sa papa ben jo mu hwe mu a na je se brother na ofre ni kunu ena ni kunu bai odi asoja fo ni kunu so e custom odi asoja fo e bai wo mu ko fi ho a wa ye container kase e atwe ni o mai mami se min suna dai odi sofo bibia nko ofu hu bibia

Sanya nanka be person me yene dana siye no wasi debi debi yene se siye nampa. Sa dana na me kwa sa tam 2016 kwa na me kwa na me yare. Me yare a me ho jese ma fwa ka akamiti. Enso so. Kakra kakra kakra kakra kakra sa. Me diye motu hwa. Enke bi yanka manye. Enti motu edi nipenya. E motu wa maniyama kechire manipa. Enti enyande pa. Chem. Ebu wa ana sikasem tina utu sheda. E ampaye ti asene sika wanyede. Nando so. Ana mafufu lobi ya usu utuma saadi eno.